Yo ka vini ni sevel distwe. E pi se pa fot yo. Se konsa ye. Jik jen. Gade mizi jen nou ka we ki ma kamachan le la ou ya. La ou we yo. Ou ka jik vle di. Fe yo soti an plas la. Mwen dako. Me. Me te ko ou. E ben katile. Se te ou. E sot ka yifle an moun mal twe te ou. Paske an chay sav. La ni sa ki sav. Yo fin an. E pi yo ka fe espwe. Me la ni sa ki pa sav. Kon li gwa pa wan. Le yo pati. We yon pati e pi yo ka mande. Fami a ka mande pou ende jwen ni. E pi, an tan pase la ni sa ki zapati, e pi yo jwen yo mo. Pa jeme oubliye, jodi se san mwen. E pi, demen, pitet se pa san mwen. Pa oubliye sa. Sa ete pa ol popo.